ine tsa mabolatsha ntate tsa mabolatsha ya re mafelo nga February jwa tjena banna Iran ya qalella jwale le America le Israel jwale ya ba dintwa batho ba bolawa go kwalwa Strait of Hormuz kuri ibile dinthonya ibile madamba damba jwalo ka ntate tshepo tsholwa tlotsi yatsho go bile le madamba damba le ka jenu ntwa yeo ntse tswela pele go bile le dipuisano tse ngata tse etsaetseng mo fela ntse tswela pele ya re ka re hoetswa gotso nenneng ya banthonyana fela ho to ceasefire fela segogong go ntse go phatlolwa meaho e itseng ya sesole se itseng ka lehlakoreng le leng bo Russia le bona ba busy ka mane le bo Ukraine kuri ke madambadamba lefatsheng la Jehova. Afrika Borwa le rona mona re qetana ka borona kuri ke madambadamba fela taba ya rona e ho ditjeo tsa bophelo. The cost of living hona jwale is too high. Bohloko ba teng ke hore ditheko tsena di nyoloha tjena ebile ntho engwe le engwe ya phahama, theko ya bophelo e phahama tjena e le hore ya lekeno ho hang ha e tshwantse itsitse bonyane ya theoha. Difeme di tswela pele ho kwalwa, di mine le tsona ke mona di a thekesela, Gauta le yona ya themelekana. Ho mafeke feke bana beso hobe. Mogona re botsa mpotso ka jeno re re nna. Jalo ka re bona hore ranta ya fokola petrolo mafura le ona ke yana anyolwa na rona batho ba itlwaeleileng. Re lokela ho itukisetsa matsatsi a thata a holwanyane na. Na re lokela ho qala jwale ho fokotsa tshebediso ya rona ya tjhelete ka mokgwa re sebedisang dintho ka teng kapa re se re phela ka ho dula re ntse re tshwile taba ya moruo. Mamedi o hlokomele hore ha petrolo e nyoloha ke eng seo wena o se fokotsang. Petrolo ona jwale e nyolohile ile hodimo. Ena ke rekoto e hlotseng direkoto tsohle kaofela tse re kile ra di bona ha e sale re ba teng. Litara ya petrolo e feta diranta tse mashome a mararo hona jwale e feta 30 rand ke mohlolo ke kgetlo la pele. Mme ebile re ao jwetsa reo hlaba malotsana re ao sebela re re ngwana mme o tsebe gore ga e ame fela motho a tshelang petrolo koloing ee e ama borotho ba ka tlung e ama ntho e nngwe le e nngwe motlakase dijo transporto taxi bona bese traine zap. Ntho e nngwe le nngwe e a nyoloha. Ha petrolo e nyoloha tjem ditjeo di phahama tje ke eng wena o e fokotsang? Na o fokotsa tsela o rekang dijo ka yona kapa boleng ba dijo bo o bo rekang? Na o fokotsa ditaba tsa boithabiso? Na o fokotsa ha o le motho wa lesela bo diaparo jwalo bo Jewish o etsa jwang? Ha o le motho wa letsinanyana, o le motho a itshelang ka metsi ya mona Saudi Arabia, o etsa jwang? O fokotsa jwala kapa o so fokotsa a mode of transport? Ha o sa requesta jwale o so palama fofo masihlalisane? Mamedi a ke tsebe re tla bua nna le wena mane ho o di bona jwang. Nomoro ke 0751329986. Ke bona ntate Gatebe o sa kene kwano mona a re re fokoditse ho nwa bia. A re re fokoditse letsida mfanamfana. Na bahiri ba lokela ho eketsa meputso ha ditshenyehelo tsa bophelo di nyoloha? Ke potso o tla nkaraba wa tseba ka quarter to 8 ke nka melaetsa ka o fela e keneng kwano mona nomorong ya 0751329986. Na rona batho ba tlwaeleileng re lokela ho qala ho fokotsa tsela eo re etsang dintho ka yona na ha re bona ditjeo di nyoloha ka tsela e di nyolohang ka yona? Ha petrolo e nyoloha wena ke eng eo e fokotsang? Ntate o sa kene mona a re re fokotsa ho nwa bia. E re utlwile boo.

maemo ha le tjena wena bongweng ba hao jalo ka ho bona hore ditheko di anyoloa ke eng ntho o e fokotsang na o fokotsa dijo na o fokotsa boithabiso na o fokotsa diaparo na o fokotsa botawa kapa o fokotsa transporto na bone monga sa nkile qetwa ga no na o tla nabela se ke tla itsamela ka bicycle bicycle bicycle na bahiri ba tshwanela ho eketsa meputso le ditshenyehelo tsa bophelo ka ha ditshenyehelo tsa bophelo di anyoloha na ka nnete di employer tshwanetse di phamise di-salary tsa batho na ho fokola ha ranta ho ama bophelo ba hao ka kotloloho kapa ke ntho fela eo batho ba tlwaleileng ba e sa utlwisising ke a o botsa ha e le hore ha ke bua le wena tjena moputso wa hao ke diranta tse dikete tse leshome 10,000 rands ke mpa ke beya yona fela jwalo ka sekepele ha e le hore ke moputso o fumanang ka kgwedi na o nahana hore o ka kgona ho phela hantle ha eba petrolo le dijo di ntse di nyoloha ka tsela e di nyolohang ka yona na rona batho kwano mona Afrika Borwa re lokela ho qala ho boloka tjhelete haholwanyane kapa meputso e se e sa re dumelle hore re ka etsa jwalo Noto supahlano ngwe tharopedi robong robong robedi tshelela haeba bophelo bo ntse bo bitsa tjhelete e ngata empa meputso o sa fetoe bothata ke mmuso kapa bothata ke bahiri kapa bothata ke tsela eo rona re sebedisang tjhelete ka yona Noto supahlano mamedi ngwe tharopedi robong robong robedi tshelela ke the pulse of Jose the heartbeat of the nation lahlela voice note lahlela voice note lahlela lahlela lahlela kere jwalo ka re hlokomela hore bophelo bo se bo bitsa tjhelete e ngata hona jwale ntho engwe le engwe ya tura ho jwala ho a tura dijo restauranteng ho ya tura boithabiso motho bonngweng ba ho ho a tura jwala bo a tura dijo di a tura bana ba kore ha ona ntho e sa turing ha bophelo bo bitsa tjhelete e ngata ha kanakana empa meputso e sa fetohe na bothata ke mmuso wa rona re tshwanetse re o fetole na bothata ke bahiri ba re nang le bona na bothata ke tsela eo rona re sebedisang tjhelete ka yona ntate gadebe pastor gadebe o kene mona re re fokoditse ho nwa bia ke botsitsa hore na maemo ha le tjena wena o qala ka ho fokotsa eng noto sipahlano nngwe tharopedi robong robong robedi tshelela makidela ke nna ke Eddie Boy ena ke the pulse of Jose at the heartbeat of the nation re pompa ka kotloloha monatenate e le laboraro kgwedi ya mphalane tlhola matsatsi a leshome a makidela ke a supileng keteng tse pedi le mashome a mabedi a metsotsheletse petrolo e feta 30 ranta ka lita re pompa ntle le qa ya qa yo ntle le tikatiko ere ke phamela mela etsa ke neng ka kwano ka mona hle ke ne se ke hlalositse hore bramike o na sa ke ne kwano mona ra khona fukuditse nyei dengese mpha mokwena o kenelena ka kwano ka mona hle are ke bona ka bothata bo boholo ke hore meputso ha etsa mai le ditheko petrolo ha inyoloa dijo di anyoloa empa salary yona e dula e le yona motho o tshwanetse o phela jwang botsa potso ngwaneso kwano mona mpho mokwena thank you mpho lerato nthabiseng moloi ka thembisa o kene le ena kwano mona ke sister lee a re ke nahana hore re tshwanetse ho ithuta ho fokotsa dintho tse sa hlokahaleng re ke ke ra laola ranta kapa petrolo empa re ka laola tsela eo re sebedisang tjhelete ka yona ao lerato a ke leboha mamele re noto supahlano nngwe tharopedi robong robong robedi tshelela ke itse ka re wena o fokotsa eng ka o botsa ka re maemo ha le tjena a hlekemane ka mokgwa hlekemaneng ka teng ka ditšhelete na bahiri ba tshwanetse gore ba fetole mpšhane ba nyolle ditheko ba nyolle meputso ya batho kapa o tshwanetse gore go etsa le jwang 0754132986 maemo ha le tjena o fokotsa eng pele hopola re re tjhelete e re
ha o mpoloka ka jeno ke tla o sebeletsa ka moso rona riri a ko tlwelle ho dula o ntse o sebeletsa tjhelete a ko etse hore tjhelete e be yona yo sebeletsa be re kgutla hape hape re o botsa potso re re mono re re na ka nnete batho ba tshwanela ba qalelle jwale tjena ba boloke tjhelete na ho boloka ho ho tla o sebeletsa ye mong a ka hlaha ka mane a re la re ka ra re re a leka re a boloka meputso ha e dumele there's nothing to save magidela magidela there's nothing to save ngwaneso utlwisisa ha hona ho salang e a shota Nato super shaman mamadongo taro pedi robon robon robe di tselela I get the pulse of Josie, the heartbeat of the nation and nake magite like Eddie Boy Ke pomo la mala etso mong hape hape kabela motsamai kakate hong ukeno ore Batho ba bangata ba se ba sa kgone ho boloka tjhelete salary e kena di account di ai ha e kena sala di account di ai ja empa petrol le dijo di sala di le teng ho boloka tjhelete e ho se ho tshwana le luxury are ke luxury ntate ke luxury mamedi lahlela lahlela lahlela lahlela re monana

0: 011 Radio News. Mood is giving spring. Giving spring. And 011 Radio is giving the vibes.
1: That's amazing.
0: Spring into the pulse of Josie.
2: Hotso Momamedi Yaitatang wa station Seseholo sa 011 The Pulse of Josie. Ke a dumedisa le letsatsing lena la kajeno letsatsi la labraro. Me re leboga ntate Modimo. Ha ntse o re bolokile o re file la kajeno letsatsi. Ke tshepa le wena Qebo Mangethe go ntse o le hantle ngwaneso. Me re a leboga re ntse re tsamaya ka mogau wa ntate Modimo. Me ke ha ke tsebe Qebo o ne kajeno ke gola re saletswe ke matsatsi a ka bang a tsheletseng. Pele ditlhatlhobo tsa bana ba matric di qala, me e ka re ha Modimo o ka ba etsa hantle ha ba ntse ba itlhophisa ba itukisetsa ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelo a selemo. Me re leboga ntate Modimo ka mogaotlhe. E ka re bana ba ka Modimo ka letsetsa ka mogaotlhe la sebetsa ka thata dithutong tsa lona. Me le tsamaile dilemo tse 12. Ha se papadi me le sebeditse ka thata le lela feta ka haro di kgotlo la feta ka haro dirame dipepetso tse ngata tse le kopane le tsona e ba nna le hantle le itlhophisetseng hantle hle bana ba ka. Ha re qale ka thapelo letsatsing la kajeno. Wena ya ka hodima maru ya okametseng maru, wena ya bonang tsohle, wena ya tsebang tsohle. Re a leboga lela kajeno letsatsi Modimo ntata rona ya halalelang. Wena o re bolokile o re baballetseng tate ya mosa ya halalelang. Mary sa hlompho le tlotla yotlhe wena re re Modimo wa halalela senatlha sa legodimo. Ga ona ya tshwanang le wena mme le kajeno o santsane o bokwa. Mme Modimo re tla dula re o boka ka mehla. Re re Modimo re a leboga. Re leboga bogolo ba gago gobane wena o matla ka mehla le mehla. Modimo re bega le mo mamedi wa station. Letsatsing la kajeno re re Modimo a kobena le ena. Me o mo sitse me o mo baballe ka mehla le mehla. Go tsotlhe tseo a di etsang bophelong ba gaeng thata rona, ga ke be wena ya tlang go mo tisa o mo fe tsotlhe tseo a di tlhokang, dijo o mo fe tsona, diaparo o mo fe tsona, Modimo ya halalelang. Ba tlhoka mosebetsi, a ko bule mosebetsi Jehova ya maatla otlhe. Me e tere go batho ba hirang Modimo a ka ba be na le kutlwelo botlhoko. Mme ba gaogele batho ba gago Jehova. Re a leboga le gao le jalo Modimo a ka, le ba sebetsa Modimo a ka ba maatlafatse. Mme o ba thuse Modimo wa ka ba be na le tšhelete Modimo wa ka. Tšhelete ke e dule go batho ntata rona ya halalelang. Gobane se bohloko go batho ko o tlhoka tšhelete Modimo ya halalelang. Ntata rona ya halalelang lentswe la gao le tlo bula le kajeno. Ke kopa matla gao, ke kopa wena e be yona tang go ntataisa Jehova. O mpulele lesedi le kganya Modimo ntata rona halalelang. Ke bega le mo mamedi wa station e bana le ena Modimo ntata ya matla otlhe. Mo matlafatse lentsweng la gao la letsatsi la kajeno. Mme le tle le etse mosebetsi le seke la gutla le sa etsa mosebetsi. Ka Kereste Morena. Amen. Bana beso ba rateileng la kajeno letsatsi, nna le wena ga re fumane lentswe la rona letsatsing la kajeno. Re fumana bukeng lengolong la pele le ngotsweng ke Samuele. Kgaolo ke ya leshome le metso e robong e ba re qala temaneng ya leshome ke yona fela e re tlang go e bala. Motlhodithero wa ka letsatsing la kajeno ke mantswe a reng, lerumo la sera sa ka le mfositse mme la tlhaba leboteng. Ga e fumanele e baleha tjena, Saule a leka go bolaela Dafita leboteng ka lerumo. Dafita a mpa a qoba go Saule a hlaba lebota ka lerumo. Dafita a baleha a phonyoha bosiu bo. E fela kana palo ya rona ya lentswe. Ngwaneso ya ratehang, re kopana le Saule yeo Dafita a neng a mo rata, mme a mo rata ka pelo ya hae yohle, mme a mo yentse setjiki sa hae kapa motho ya mo thabisang ka mehla. Re kopana le ena tsatsing la kajeno. Dafita a bitswa ke Saule hore a tle ho yena me a tlo tseka le hona o mo thabisa jalo ka tloaelo ene le tloaelo ya haye ha the kana ko eo Saule o rerile borra o reretse Dafita borra Dafita a sa tsebe letho hore motho yana ya mo ratang o mo reretse borra letsatsi la ka jeno ya re kana ko eo Dafita a ntse iketlile a ntse a mo letsetsa ya ba Saule ke kana ko eo a hlophisang le rumo la hae ana santse a le peile hantle ya re ha Dafita a ntse a tseka jalo a ntse a mo letsetsa ha di harepa tsa hae Saule a etsa bonnete ba hore Dafita o haufi le lebota ya re kana ko eo a lekang ho mo hlaba ka lona a mo betsa ka le rumo ya ba le rumo la hae le fosa Dafita me la hlaba leboteng ke ka hona mohlodi thero wa ka o reng lerumo la serasaka le mfositse la hlaba leboteng e ngwaneso ya ratehang re kopana letsatsing la kajeno re kopana le Dafita ka lebaka la lerato la haye ho Saule a sa monaganele bobe boka akbaka hlayihang bo tswa pelong ya Saule re kopana le Dafita ya iketlileng a etsa mosebetsi wa haye a tlwaetseng ho etsa ka mehla le mehla ho letsetsa morena diharepa a ntsa mo letsetsa jalo ka baka la lerato e ngwaneso ya ratehang ya ba da Saule o nka lerumo o betsa Dafita Dafita a sa lebella Dafita a sa nahana ka nako eo a mo betsang ka lona lerumo la mo fosa la hlaba leboteng re kopana le nna le wena letsatsi la ka jeno ke sa tsose maqeba ke sa tsose maqeba a kileng a ba teng ngwaneso ya ratehang re botsa potso ka jeno maqeba ao wena a bakuwe ke a teng maqeba a bakuweng ko rata batho a teng maqeba ka jeno a tswileng batho ka baka la hobane ba ne ba sa nahane le batho ba ile ba tshepa batho mme batho ba ba fetohele ka jeno ba ba fetohetse batho teng batho ba phelang ka marumo a ba hlabileng a dutse dipelong tsa bona marumo a dira tsa bona batho ba sakang ba ba nahanela letho batho ba kileng ba ba rata ngwaneso ya ratang re kopana le Dafita ya sakang a nahanela Saule ka letho a tshepa Saule mme Saule a bana le morero o teng morero a neng a o rerile e ne e le go bolaya Dafita gobane Dafita o tlotsiwe ke Modimo Modimo metsetse borena ka jeno Saule o honohela Dafita ka lebaka la tlolo e teng go yena re a kopana nna le wena letsatsi la ka jeno a teng maqeba a teng dipelong tsa batho a hlajiwe batho batho ba hlajiwe ka jeno ka baka la gobane ba kile ba tshepa batho ba teng maqeba ka jeno a marumo a dutseng dipelong tsa batho ngwaneso ya ratehang maqeba a bohloko a marumo batho ba phela ka marumo a dipelong tsa bona gobane marumo a ba baketswe ke batho ba kileng ba ba rata a teng marumo ka jeno a dutseng dipelong tsa batho a hlabile batho mokokotlong ya re batho ba iketlile a sa ntsana tshepile motho ga thona le lerumo leo a mo kotletse lona ka re pelo ya gae batho ba megwabadi ka jeno ka baka la marumo a teng ka jeno maqeba ka jeno a teng ngwaneso ya ratang re botsa potso leqeba le go wena o le ntshitswe keng ana ga se leqeba o le ntshitsweng ko rata motho a sele qeba o le ntshitsweng ko tshepa motho e ngwaneso a teng maqeba ka jeno batho ba tsamaya ka ona a teng maqeba a dutseng ka jeno a bulaile maqeba dipelong tsa batho ka lebaka la go rata batho a bulaile maqeba ka jeno ka lebaka la go tshepa batho a bulaile maqeba ka jeno ka lebaka la gobane ba ne ba sa gole gore maqeba ana a tla ba tswa ke maqeba ba tla etsetswa ke batho ba kileng ba ba tshepa ba ba teng batho ka jeno ga ba golwe ba kileng ba fumana maqeba maqeba ka jeno ka lebaka la go tshepa batho e ngwaneso ya ratang ka jeno batho ba teng ba karo dipetlele ga re ya nna le wena re le opotsa karo dipetlele batho ba kentswe keng o motho o tla go bolelela ke leqeba leo nkileng ka le ntshwa ke motho ene ke mo rata leqeba lela ke le ntshitswe ke ka gobane ga ke saka ka nagana gore borra nka bo tsosetswa ke motho yo ke reng ke mo tshepile
3: mwana se a ratang ba teng batho ka ro di trunk kwa ka jana ba dutse di trunk ka mabaka a maqeba a batho a leng a ba hlahela ba ba hlaba ka nako eo ba sanagana maqeba a teng ka jano a hlabileng ba a tswileng batho batho ba tswile maqeba maqeba a bohloko a teng maqeba ka jano a tswileng batho ga o karola botsa ngwaneso ba teng batho ka jano ba robetseng dimashara ka lebaka la maqeba a o tshepa batho ka mabaka a maqeba a o rata batho a teng maqeba ka jano a batho ba dut ba leng ba kare go mabitla ka jano ga o ka botsa batho le kere ka roma bitla ka jen le kentswe keng ba tla o palala ke na ke sala hana nka fetohelwa ke motho ene ke mo rata da fita lera ka jen o fetohelwa ke saule saule a fetohela da fita e ngwaneso kana ko ye a re ngwa mo hlaba a hlaba le boteng go bale le teng le bota le ka morao go nna le wena le teng la thiba le bota ga the ka nako eo a reng wa motlaba go na le mmina se fela o reng ga the sera saka ke ne nka o tseba jwang o nge ntsha maqeba a tswile maqeba ka jeno ka baka la obane re ratile batho ka jeno ngwaneso go na le maqeba a re ntshang a re ntshang re tsamaye re tshabe le go tsamaya ditrateng re tshaba le go tswela ka ntle ba teng batho ba dutseng ka romalapa a bona ba kile ba jwetsa batho diphiri tsa bona ka jeno diphiri tsa bona di fetogile maqeba a ba qata ka jeno ga ke tsebe ka jeno letsatsi la ka jeno le kopana le nna le wena le botsa potso leqeba la gago le bakue keng leqeba la gago le entswe keng leqeba la gago le bakue keng botemotho ya tla o araba o tla re ee letleba le ke le tswileng ke leqeba la go rata ke leqeba la go tshepa ke leqeba la go pega motho sefubeng ga ke a ke tsebe ke itlhabile nna ka leruma laka la go rata motho ka jeno ke itlhabile nna ka leruma laka la go tshepa motho ee ngwane sona le batho ba llang ka jeno ba re gotja nkile ka tseba gore sera saka ke sona sela se pelaka ka metlha sera saka ga ke tshega se tshega le nna go na le motho ya reng go nna le wena kanyo sera saka ke tla se tseba jwang ga ke lla se lla le nna ga ke tshega se tshega le nna ga ke tsamaya mo ke tsamayang teng se tsamaya le nna ga the wa nkweta o nkwetletse lerumo ka sefubeng ee ngwana se a ratang ba teng batho ka jeno ba tlhajweng ke marumo a lerato ba teng batho ka jeno ba llang ba re ee ke lebaka la go tshepa go na le motswadi ya llang ka jeno ga na ngwana ka lebaka la go bone ngwana gae o ile a tshepa go na le bana ka jeno ba llang ga bana batswadi ka lebaka la go bone motswadi o ile a rata ba kene ba bitleng ba bang ba ditronkong ba bang ka jeno ba ditšhankaneng ka lebaka la go rata ka lebaka la go tshepa ga the motho o a fetoga ka baka gopola maele a sesotho a reng meno a masweu matshega bolaya ba swele batho ka lebaka la go tshepa meno a teng meno ka jeno a re qetileng ba teng batho ba e le mahlasipa ka lebaka la meno meno a masweu mapo matshega bolaya ba teng batho ba llang ka lebaka la go rata ngwana se a ratang ga ke tsebe go nna le wena ke mang ya reng ee moruti letsatsing la ka jeno go jaaka tseba ba nkretile batho motho ene ke mo rata motho ene ke mo tshepa o nfetogetse sera saka se gaufi le nna sera saka se tsamaya le nna sera saka se bua le nna ke sona se ntshedisang ga tho ya nkreta ngwana se a ratang ba teng ba batho baka bakang bohloko bona ba dafita ba o rata lerumo la sera saka le mfasitse la hlaba le bote ba teng batho ba lwanelwang ke legodimo ba teng batho ba sireletswang ke legodimo legodimo lehanne ka jeno o ka botsa batho ba teng ba tla o bolalela ba re ke lehlasipa la dipuo tse jalo ba kile ka lwanelwa ke phonyogile ga ke tsebe ke phonyogile jwang mme ke phonyosile ke phonyoe ka baka la mogao ee ngwaneso mogao teng o re tso re lwanetse o re sireleditse ka jeno batho ba tla o bolelela ba re goja e ne e se ka mogao modimo ga o re fe maatla re tle re bone baruba teng a re kwetang ka keresete morena
4: Makeup for all occasions, eyelashes, waxing, and even male grooming. To book your next appointment, call us on 011-289-6490 or simply WhatsApp us on 071-621-99.

0: ile ka la bora ro re le pele re go fa yona ko shane mosana mosana go tswa go Queen Stefani anale icon batla go ena ba re the sweet escape e gona fa go the afternoon take over ya 011 ile ka la bora ro e ke na pele ke se ka ba ka dira phosho fa ke le boge ba dira shane mogo ka nna ba ile gore bana pele ba dira ga ditse tsa le khono re bolela fa ka lena no le la la hadi we le lena go la go seng le gore ke le ona le pele la go tsoa tsa tsa le khono ka yana edi boy go me gape gape re buse re le boge ba le ba lena go la the epen wave Ibeliena Ozone ye lor bana pile le fa Mangete aka Mangete again lor bana pile ana le wena fa Adi Busha le wena cha tshina le khono ka ga the Epen Waves jwale na potse bore se ke se bakasa the afternoon take over ya 011 the pulse of Josie.
1: You are listening to the afternoon take over exclusive on 011 radio the pulse of Josie.
0: Le go bolo ka fa gare ga lena go letsa tsena le khono e le ka la boraro e tla re fela ge rata fela metsotso e masome tharo go itjola mola iringela ya boraro ya baile gore rena bile re tlo amogetsa gaso ya ditaba dintla go lotsa ditaba e tla re fela ge rata fela ye mehlano fela e masome pedi hlano fela metsotso re ikela mola iringela ya bone ya baile gore rena bile re tsena ka fa le gare ga sekutlana sa rena sa tlhahlo dikeletso maele go ba swa ka moka e ke se le re se diragala manta go fela boraro ge rata fela se re pagare sa metsotso go itjola iring ya boraro Monday to Friday ke mola gore rena bile re akaretsa baswa ka moka ebile re re tlotlheletsa baswa ka moka ba ile gore ba rata go ka agiwa bana pele ba ipatametse re tle re bele ditshane le bona mo ile gore le bana le ditsebi tse ile gore tla bo di bolela le lena baswa le wena motho mo gaolo mo ile gore ka bele re gona gona le se ile gore o rata go ka se lahlela le wena re tla ba re go fa nomoro ya rena mogala ya 0751329986 re na pele re ya bele ditshana ile rena batho ba bagolo re hlahla baswa ba rena ka ga ile gore ka nnete bokamoso bya naga ya Afrika Borwa bo matsogong a baswa ba rena jwale re sonetse ke toka ebile ke boikarabelo jwa rena jwale ka batho ba bagolo re jwale ka batswadi gore re fela re fana tlhatlho maele dikeletso go bona baswa ba ba rena nako e le rena napile re metsotso ke lesomesupa fela gomme ke tlo ya ka fa le mabenkeleng e tla re ge ke bua ka mabenkeleng ya bele gore na le ena re napile re gatela pele fela pele ke ya ka mabenkeleng napile ke go topela ye nngwe koša gape go tswa go yena kiana lete batla go wena ba re

0: tlhahlo, dikeletso, maele go baswa ka moka. Gomme se direga mantaga go fitlhela bohlano ge rata fela seripagare sa metsotso go tswa go iri ya boraro go fitlhela ka iri ya bone. Gona fa go the afternoon take over ya 011 The Pulse of Josi.
1: Taking it easy, taking it easy. Ke lena la kosha. Good luck ke bona ba le ba go tlhidi tsiona ga jwalo. Mo metsotsong e le gore ga mo metsotsong o te fela gona pele re ke la mola iringela ya bone. Le go bolo gore ka iri ya bone tla ba re a mogetjwa ga jwa di thaba tla re ka mraga fa. Ya ba le re le thengolela tlhogo pele di channel tsa tsela le gona. Gome ge le tlhahlo dikeletso maelo go baswa ka moka rena pele re tswala ka tsona sepo go se ka gele gore ke re le baswa. Mo ile gore ka belele le gona, e ka belele gore le gona. Na pele le jemoga re boledišaneng re ko gore ka bele gorena ke tlhotlho tse difeng tse e le gore napile le lebeleletšane le tsona mo bophelong kudu. Ge ka moraga marematlo go ba yona matric ge e le gore ga le kwešitše lentsu le marematlo ke bolela fa ka matric. Gore ka bele gorena wena mosa mo e le gore ka bele gore gona ga jalo ke eng se e le gore o lebeletšane le sona, na ke mafeng mabaka e le gore napile a go imela. Napile o tlo boledišana le rena fa re napile ra imololana re na le wena go mo gopole gore ga o bolela fase ya le ngweyeng go ka ba go na le motho yo mongwe e le gore go theeleditše a napile a tla ka thuso go ba napile a tla ka tharollo go ngalaba ye le gore napile e go eme mo mahlong. Jale ke se le gore ke re nako le nako ga ke re baswa a re nape re boledišaneng šomišang sebaka se ka ge e le gore tšatši le lengwe sebaka se le ka sa se humana fela ga jalo santsane se le gona mo e le gore ke rata gore lena baswa tlang letle le boledišaneng le rena gona fa ka ge e le gore ke napele ke le tshepišitše ke re le ba bagolo ba etapele ba emedi goba batho ka moka di role model ke tlo ba ke boledišana le bona gona fa go tla go lefa tlhatlho jale le lena baswa le napile le tlo humana ka tše ka moka ka botlalo ge e lentse le legare le theleditše sona sealemoya se 011 radio ga jale re napile re ya ka kantorong ya ditaba e re ke ya bone gomegetse di a rena tshepišo ke ene le gore napile o tla ba a re tlišetša tsona ga jalo re dira tse re napile re ipatametša gaufi le bona.
2: Straight from Johannesburg to the rest of the world. Hold on. This is 011 Radio, the pulse of Josi. 011 Radio, the pulse of

0: 011 Radio News.
1: Re go leboga Tshepi, le ga di sa lebogiwe. Fela a gona taba. Ke bolela fa ka tabela ya fuel prices. Yo. Jajina le hono go tla o tloga go bontsha ga botse gore di nameletse ka kudu. Ai khona. Di nameletse. Bona fa gore petrol 93 na bile increase fela ka 3.12 go me ge e le petrol 95 ULP yona increase ka 3.33 go me na bile e bontsha ga botse gore litara ya bona na pele ke 30.25 ya 95 yale se ke bothata se go me re bona fa diesel yona ina pele ina meletse ka 0.5% sulfur mo ile gore ke 2.84 jwale ka yona price le gore diesel be re reka ka yona gona pele jwale re tlo e humana ka 35 rand per liter. Yo. Ke tshelo na pele ya diragala fa go me le paraffin le yona ina pele ina meletse ka 3.58 re bolela fela ka liter gome yona o napile tlo e humana gona fale ya ka bo around kere ke lebeletse fa paraffin e nameletse ka 3.58 jale ke tšeka moka tše le gorenapele di a diragala ka fa nageng ya Aforika Borwa ke tše re lebelela tšane le tsona gomaya go thiwa rena baotledi ka moka jale re swanetse tše gore tle re tlhokomele maeto a rena re minimize gore ka ba le gore na re ya kae ka dikoloi re dira eng ga o ne o tswa fela o ne o re ke ne o tswa fela ke ne o shapa stroll go bofu ka montle ka mo go tlafile go maluleke ka sona sepego se re tsene ka gare ga tlhogopoledišano ya rena ya ka laboraro ka moraga iriela ya bone ba seke ba bampetha ba le ba ga Maluleke ke fela ke kwa batho ba bolela ba re ge go tonya o ko batho ba re ka montle ka moo go Maluleke ka fa.

Inyaka tsedi tsebe inyaka shedi inyaka tlhatlo inyaka mahele inyaka maikutlo a gago ke rata go bolela fa ka batho ba ile gore bana le bagwera batho ba ile gore bana pele ba phedišana le bagwera ba bona e ka ba mogwera wa gago childhood friend goba e ka ba mogwera wa gago e le gore napile le kopane fa mošomong la napile la dira segwera le le mmogo wa humana e le gore le napile le ntšhana sa inong mola le mola le mola sela le sela le sela jale a ke re wena ke re fa mogwera wa gago wena o humane molekane a kere ke mogwera wa gago motho ke mogwera wa gago wa tlhoga kgomo wena o shetse.

0: ane na wena o ka geta mang ba na ke tse le roka se dira 0751329986 arbelele ba ile re bana le bagwera ke ke ya lena ye ke ya lena ba ile re na le bagwera. Remember when it rained, DJ's boo.
1: You are listening to the

0: moya ejezwel de tukutela bana le makazi bana pili batlile ga botsoya botsoena tu bare moya moya moya moelo re maraonyana fa bere go fele remember when it rained ke na DJ Zbu re na pili re gatela pele ga jwa le magagi shuna go le re re metsotso ke le some issue pa fela re na pili re jwa le mala iringela ya bohlano karolo nya rena ya boraro karolo nya rena ya bofelo ya lana go larna la the afternoon take over na ga ba lor moelo re le gona le ipsina ka enye na mo moelo re ke ka gare ga letjati la gare ga beke tsela la boraro e ka ba le gore la ke mo e ka ba le gore la na mo e ka ba le gore mo le re le gore lena le re thelitse le gona le tloga le ipsina ga botse thwi le gopolo gore re sa boledišana ka taba ela ya rena ela le gore ke tlhoka boledišano ya letšatši la lehono mo e le gore ke napele ke beele ga botse thwi godimo a tafola ka re go batho ba e le gore ke ba gwera e ka ba e le gore ke ba gwera ba jalo ba gwera ba e le gore ba tlhakana gona bjalo e ka ba e le gore ba gwera ba e le gore ke ba gwera ba e le gore ba tlhakana go tloga bonnyane jwa bona e ka ba e le gore ke ba gwera ba e le gore ba tlhakane ka kwa dikolong jalo humane le gore ye mongwe wa bagwera ba o humane molekane jale o napile o tsebiša mogwera age gore e bona nna ke kry-ile molekane jale re bona fa mogwera wa gage kare a fete ga botse ebile o napile wa molemoša ore mo gona mo ga wa gona a wa topa selo o tloga a sa kwane le tsona tseo na wena e le gore ko wena mong a ditaba o tlo go dira eng ka seemo se se jala ka seo mogwera wa gago ga a kwane le molekane wa gago wa bophelo molekane wa gago e le gore o tlo tsena le yena kare ga tša marato ga dikamano tša marato jale ebile letsene se gore letlo tsena letsene ka re ga dikamano tša marato fela mogwera wa gago sho wa tlhoka kgomo mogwera wa gago e le gore le ntšhana sa inong ga a dumele ebile ga a kwane le seo mo gare ga garuri e kanakana jale e kaka e le gore lebane le yona ke eng se e le rena o ka se dira fao na o tlo kgetha mang gare ga mogwera wa gago le molekane wa gago ke napile ka re tlo e fologa ge ratha fela seripa gare sa metsotso go itswela mola ireng ela ya bohlano ge re tla ba re neletsana le ba sekhutlwana sela sa go wishetša ba le ba e le gore ke letšatši la bona la matswalo tšatši na le gono jale ga jalo re santsana re kiwakiwa ka yona yona tlhogopoledišano ye ya gore na ke eng se le rena o ka se dira ga o ka khumana e le gore mogwerago ga a kwane le molekane wa gago na o ka tlogela molekane wa gago goba na o ka tlogela mogwera wa gago kgeto ke ya gago jale e napile bja wena ka re ga lepotlelo wena letša fela mo 0751329986 rena pele re tlo boledišana nna le wena re kwe maikutlo a ga gore ka ye jwale ka ye wena o e solver ka tsela mang.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the Pulse of Josie.

0: ke le nela gosha Jill Scott e bile ka ba ka nangana o ka re ke sepela ka kwa gola Los Angeles ka ba ka nangana o ka re ke ka kwa gola America e bathung yo hey ke go jana bosana bosana le rena pele ra lokile ga jwalo ke na pile ke lakaletsa batho ka moka ba ile gore ke tjatjela bona la matswalo ka yona go jana ye ke ba amogetse ke re bonanga you are golden people le ba ba botse bile le di gauta ga gona se sengwe se ile gore se ya le phala le tjatjile ke le tjatjela lena tjatjile le botse tjatjela matswalo happy birthday ke mo ile gore rena rena lo yena ga jwalo rena le ri tsina lo wena gona fa go the afternoon takeover ya 011 the pulse of Josie re rapile rena meletse yoale re tlo go topela go shago tsa go khata pila re rapile ya ka lesotho yoale re ya tsena ka masiru yoale bana pile ba tla go wena ga botse tui ba re di qabang ke le la go jene gore dinapile e tla go wena ka yona tsela ye khata pila ana le ka mo qaba ba tla go wena ga botse tui di qabang
1: listening to the afternoon takeover.